0: Jadi aku ngafin kan nongok di sehozau manta di robot Jo Kim Sin igitanku dan di dito. Pagi dah mulai mazur mawan telefon, pam busok pada zuti kepoihan. Iti napa ngaku kemoy dok ababazan monhodza iti ke tapi nai inu bodo. Tinimungan tuhun id vista minitod pinampang mangazu diti ababazan monhodza. Misok adong miampai diti bogizan kapunimungan za amin pangusapan Queen Elizabeth Duvo iti do iti babazan na kimpin manohod za suway kamantad iti babazan do kimpin manohod za untok di kanjul lagi iti babazan da Jualan Rahma Madani teka PJRM kamay di kanjul iti do untok ko duvong padam tu iti buhan ko si Zam nung azo kahasa tak daw minggu iti dati kan iti pinay. Katimpun da jam ko si Zam dong suvab gisom jam ko tahu da mi sasadop id hintun tuhun tagumu vista minintod pinampang dari no kumasavi to pinay i alay te kay anangan dati da monohod za bah ikot ko no dahi da hintun tuhun tagumu id vista minintod pinampang da ontok kadumo padam tu ditibuhan ko si Zam katimpun da jam ko si Zam dong suvab gisom jam ko tahu da mi sasadop montok na diti ababazan manohod za i anjulon boh i ponjulon diti tinimungan tuhun i vista mintod pinampang miampai misoka dong miampai diti bogizan monimung za hospital teka hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kada hiwai tapi naik kevoy untuk kodubang pedom tu diti buhan ko si Zam dari manemozuk mahawan telepon kinangoto kawi saiti kapibosian naputo siyo tapi na kinaman vagukyo pason mazade WhatsApp kapibosian noy Joseph Potilu Mr. Mark J kaditi Johnny Upin si Koyok Man mamason ni si Koyok Man diti da kumasa vivi tambahut ikot tundago megan ako sa di Julian Yapa i Petrus tampulan kay ako nagihivan iyagang imeliagom Abdul Malik iubog kamsa vivi makikinunga udaid Sabah VFM kadi Koyok Man mantad papar mantad kampung papar tambunan sumusut iminia gansing Dennis Nicholas Yang Florence Boyjol Florita Kinajil pason di ho mamason ni siya diti kuma sa vivi tambahot ay da Sabah VFM man na po da ikingan da gisom zet ka pamahavan sumusut kinangat ko kapivosyan tabi nai
1: kapivosyan
0: hi kapivosyan nagi isay geti di
1: izo i Mac Christian
0: hi Mac Christian anu abal
1: abasi le sa abal na le
0: abasi wah isan sa nikikongo diyao monelefon deti
1: nakasibat di bayan no
0: aw ko dati atangkangaw di bayan no deti ko ni
1: aw songko atangkangaw deti sa papulitas
0: naikot binasi ba isan may no isan kapan no Mac
1: okay kapaguhu kumadiyaw palit
0: katahuanan
1: nagi kuma sa baby ko tutun dago itombo deho da bay no nagi tambahut ko community ko nga vi KTM itombo na po nagi kuma paganakan onduchi lubinis ondu kaduti penong di siapa ko i Palambun clan nogi sa biabi i odulah tambahut ko i mungkin ngau tia radio kada zando by not eh
0: iino
1: ya
0: ba katodan Mac wa nako sibat ka di ba no
1: ya nako kontak balik
0: obo ba den nako no
1: Okay.
0: Bye. Okay. Mac Christian, sanguhon ha sukod bago na to ko. Mac na pwede tinga anangahan ka sa makinungaw dito kasi ban boss ka na zanded sa Bobby FM. Katodan, Mac. Nakatudyol kamay di Mac, di ba? No? Daddy, Oma. Tayo mo gawin isa pamahawan telepon. Kinangat ako. Kapivos yan, tabi nai.
2: Kapivosyan lagi diaway Alice.
0: Kapivosyan lagi day diaw. Ano abal no?
2: Awasi.
0: Awasi. Jadi nakainom ko no? Daw dong swab diti?
2: Maso, zong minum, maso, zong manuhon hinsaw, timatang.
0: Kada ka ma, otohon na pakabisa hinsaw, o susa, bago.
2: Day, nung aon na pa dito, hanon ni Alice nga, napanuan do, dokutul.
0: Oh, hinsaw da subay, mazay ti.
2: At hinsaw, timadang na, eh.
0: Nasa ako itimadang ko, zo.
2: Yak, may si Ben na kongaw na dahil sa ultima lang.
0: Ina po, iso nga na ko, ay, kang kuhin sa ultima lang. O, ina po, ina pa nga, pong kadanan na po, ay ka ni, ay, Doris.
2: Pong kadanan na, pataka na, damano po mo sa upa.
0: Ba, Doris, may no, isang ka pa, no?
2: Kapag o kumapadyaw, Elis.
0: Katahuadan.
2: Kumana, ginari, tanak-tanak, no? Ay, so, ay, so, ay, bamang kong kapay, iti, pag-uhupang kumanan, hindi, mga maliyadi, kudo, hiyadra mayadi. O, kung na maliyadi, ano na mga, no, mintong kalati, da, ba, da, bavang, di na, da, nakahizod, dati, panang, day na nga, ay, da, kasusa, ginagom, misaw, na, na, nakasikit, na, hita, daw, sikapin, na, daw, muhon, na, masak, na, pa, dati, nga, at, sikapin, na, da, asak, kumana ginabi daw kinabangan ko na banang tayo ho hobi pa di akakuhilin kasi miss hilin ay hadungab kumana gili tati tulat igandot nagiiyadi itando daw hidas ko kumana ginabi daw paganakan ko ay nambo napangabi siya ho po di mato mintong tok za do mai tampuhi do ko na kuson podi mung aiso di do mai intong do ko na om dai mo on kunopo podi na dai mat do do mintong na aiso di do kai kos kumana gi do huguan siaw de tin da min tialis do tepi dulu vozi kai do intong guvang do minum kopi manohon tuo hinsaw ti madang mi babay manohon hinsaw ti madang ay alis kumana gidi tahong kudo yan pinampang baro tuaran nagadi walin ano na ba no ka aw ko mananalis pa on raga ayak ka ang kumana gidi rin yung some

0: Aming kakaano, ay aris.
1: Asa na pa yung nga vinong kapano, Doris?
0: Aming kakaano, aris.
1: Ba? Dain na ko na. Naputo. Ama, sando. Nakongo nga vinong kapano, Doris. Tino, di. Dari ka na mga nangot ako na hozo. Miyan pa ito ko, di. Masentius makmajayeng kada kagab.

0: Nang audio zo hazo manta di Steven Masil guminavo zo diao minagavita ko timbo diti jam kavaho duvang padam iso minute ang subab id pagunta ko kakal ko may dago kakal ko may dago diti babazan na panakan hozo tada ko tahu dadong subab diti dadi monay mo zo da iso po di pamahavan telepon kaya pagawi do opupusan ko ikut jam kavaho tong pod minute rang subab kinangot ko isaiti kapibosyan tabinay.
1: Hello, Kapi Bosyan. Nanti dia ke Pinay.
0: Hai, Kapi Bosyan. Miaga ko sa oho di... di Helen Yong iti. Kana, no, no, tujul.
1: Hindi, di ba, no?
0: Ya.
1: Saya aku dam.
0: Tepat, ondom ko nanti ka sa oho.
1: Ang tutunan, eh.
0: Tutunan, bo. Ba, Helen, nakainom ka na ako na kupi.
1: Da, sa inyong na da ot.
0: Ot kyo? O, ot yeah. May no. Ba, Helen, may no, isa yung kapan no.
1: Okay, katohanan.
0: Mega na po.
1: Pag kumapay di akong paganakan kyo.
0: Katohanan, Helen.
1: Mungkunang kumanag di Zandi Dolores Asing, Florence Boyjol, Florita Kinagil, Dennis Yang, Lucia Bibi, saya bago ya. Adila, Emilia Gom, Elis Lim, Lucy Doyo, Alicia Maitim, Lalita Jihun, Agitos John Modoit, Marius Marudin, Johnny Upin, isa'y kayo dahil tambunandi.
0: Isa'y pagkakitabunan.
1: Petrus,
0: Julian, Koyok Men.
1: Ah, ya, ya. Ito yung men. Katawadan li. Ang tampay na to. Ngao biyan. Di magkikin ng ngao na itong auhi na sa Bawi FM. Tabi ta daw ko to ho. Umahansan do. O ngahi da sa ko nga bi. Miampay do ko to yung mo. To ko no da. Do palakas. O si ma. Mantad sa bat. Amin. Katawadan Jay Elis.
0: Ba, may gana po Helen.
1: Okay. Babasan sa ngao biyan.
0: Ba, dino ko no.
1: Okay.
0: Ya, amin ah. Isa pa di pamahawan telepon Diamond ku om nagi kumasa vita Pinay dai da ipinabuzo da pason masar WhatsApp om nagi Facebook. Mau kesempatan dati au ku dati asivatan da pohambus itim pu ditinga. Pohambuson ku dati no kya hapas peti abal tani mamutak tadau bae no. Dari kan mungkin nang hozo man tadi Sai Razi Bazad Bazad.

Tabina ko nga vi, kivaditi isok pa hansong hamin inotoy mo dagay. O buka pa hansong hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Jimin toy ko i Anis bin Akang mantad kampung Lungaw Mambakut. Papay ho do minidupogun i Alexius Angie Agang toy ko i Mijin di jam ko padam iso. Dong suvab di tadaw ko niya tadaw ko duvo ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam taon duvongoy bu duvong padam onom do dayo id kampung Angsam Lungaw Mambakut mantad no do kay dan diti manu di do papoy ho do paganakan Alfred Ng Bin Lim Liman id no mo pa nga visit na song ingizon om to binay walis om kinovangan naging avi dahil sadu teka idsamok. Hosokon o tinandi tong atiagak Alexius Engi Agang teka imijin do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taon duvong oibu duvong padam onom do dehoid kahabangan kampung Lungaw Mambakut nga paguhi diho oviton pahayd o tinandi tong atiagak dadahid panamazangan Kristus di Raja, kampung Lungaw Mambakut, da jam koopod, tahungapod minit, da dongo suvab. Moy da tahinasan ko Zodio Zusuguto ako. Tapinay ko ngavi, kapayhan suang hamin na paditi, nga nambit na gay, mantadi Jimin, tay ko i Anis bin Akang, mantad kampung Lungaw Mambakut. Papay ho do minidupogun i Alexius Engi Agang teko i Mijin di jam ko padam iso dong suvab di tadaw ko niyab tadaw ko duvo ko duvong padam duvo di tibuhan ko si Zam taon duvong ibu duvong padam onom do dehaid kampung Angsam Lungaw Mambakut mantad no do kaya danditi manu di depapoy ho do paganakan di Alfred Ng Bin Liman do inobod pangavisi ho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko idsomok hosokon o tinan di tangotiagak Alexius Engi Agang teko imijin do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taon duvong ibu duvong padam onom do dahid kahabangan kampung Lungaw Mambakut nga paguhoy di ho oviton pahayd o tinan di tong atiagak do dahid panabazangan Kristus di Raja kampung Lungaw Mambakut do jam ko opod taong opod minit do dongo suvab. Ingka kan iti iso kapayahan na suang hamin. Idpason ko yadan kumapaganakan inatong kisadan na suang hun paganakan kaupusan. Ansan ko taboy ginavo do managuvang timpu kaya dan iti. Siyo no, mantadagay.

In kanat bili ko nga vino ngao di zuhozo manta di Cheryl Moses Matinggal katahod ang tambahot om nagidi signal palanius om di Clara Paul tabi pintutunan dadi tumne ko ngavi isa pa di hozo ang audio zo na paghuhoy damit ang gizad ko ina pa ikot jam ko si Zam sumovhi di vaguti ko sa imbanit boss Rosina o minsan po katahodan tu mantad pa di jam ka apat taong pa di minit musubab bibay na minampay ko om nakinungaw diti ko sa imban boss kadazan ang gisam na timpo diti samak na jam ko si Zam dong suvab om kanahivay makinungaw diti ko sa imban do tadaw suvab isa ko katimpun do jam ko apat taong pod minute do means of suvab dadi hozo mo tak ti hozo tovi no kuma savi tambahot ed sabavi fm tay mo ti hozo man tadi philip mo sino piang bahutan ta vasi o mahansan ko ti hambo si di piang bahutan ta ko maza ed saba vfm denok mga vida namot tabi pibabasan matadago elis marius bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sang. Dinagaan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Baldo sa tapen episode ba BFM sa Hiling Sam sa rakan jari but biasa na na mapamupus masa ni agira kerang minute itu bahan ko ang ka dua magsuno unto ka pamalasig ka amma ko hapiti ing ka banan sa rakan ni agara bilahi mengenlangan marambila ko hapito ka maya ka maya rupa ing ka merumaran ang balia ay maka tanaw ka sa rakan ni ang darusap kaadaan cuaca betingga wangi ay ito mbaldo sakit dangay na ni rusab hap na pahayang hayang gay jadi hay na ay rupain ni daan ni hampul-hampul keadaan cuaca betina ani sarakan na paayad na pain pingga-pinggawan sarakan jadi sangbay sumangat da kauman min Hamdan Arif maka suli paglami-lami sambag suara eji maka si Bob si Mayang Galura abahan ko ni kaam insyaallah dapat tiapa malik tahu umur magbak lagi ni jaga keselamatan ni jaga kesehatan ni jaga risabah iman maka Islam. Assalamualaikum. We'll be right back.

Hi, kabisarangan ato to ang kumarili kayo, kabisarangan makilong kawago, litit, kasalibahan, baros dusun, tato ang taraw ko talo, kaduan ako padam talo, datulan kasiam, doon na ribu, doon ako padam manam. Alam sanda, dato ang masasanang takaw, alidas sa tinan, sundong pa yung kuro na pot, kangayong-ngayon tawan kaya, lalabi na ang taktim po nito to, kakal padat, haraat, magalisun, lisahok. Alam sanda tamangan, toko kapiat, kalidasan tinan, manginom waig tago mo, waig dit kabagal kaya. Mga kanta ka nun dit, talidas. Asasanong tako na, miyampay da paganakan, tanganak, tangatambalot, miyampay lagi karadya, dikita raw. Isan pa kago, kabisarangan na tutuang, kumalili kayo, pansikaw to, makinangon di ka sa limbahan, baras tusun, papirang ako ni kayo sinig, pamalihis at ginawa. Alabat yasun, kabisarangan na tutuang, nagi kumadiya, pansikaw to, makinangon, may pagya di kayo, tep-tep, she-she, ditit ka sa limbahan, baras tusun. Malusin, mall, alumis ka na bayan na flow, ka na ba? pansikaw na malusin. Piltala, kadila. Pansikaw follow-follow. Pansikaw like-like. Share kawagunitit ka sa limbahan baros na soon. Ami Mocha Latte. DJ Tatuang. Ami nato kudag karong audit sinding sumandak Rumandawi. It baru ka daw. On tangan patino kya. Ami Lucia Bibi. Kamisirangan na Tatuang ni Jeff Loka. Kamisirangan lagi kumadya. Lucia, kura-kura na kabar nyo. Ba, poprong kuli kayo na sinding. May dat arubatin po. Paparang ko sinding, iti sinding kapag lo, nga pag lo di, kinang hapati.

Pansin ko, kumadi Roman Reigns to makilang ka Florida lo sa Bom Laurentius. Kapi sila nga natutuwang ni Jeff Law. Pansin ko, kala. Pansin ko, naging kumadi a Florida i Robert Berto. Kapi sila nga natutuwang DJ ka. Kapi sila nga naging hi, DJ. Balanja is the sinding. Namat good, pensikul. Manta di Justin Lusa. Kada ho. Oh, bantakan pa nung hearty sining kyo. Ami Uncle Jangut Kawago, DJ, mamasan ako na kumate, sananit, magkikilang o BFM, kanauna sa kadungot ako tit, baros do tinaro kaya. Tapos, nung out ako manakadung nga, isay pa di kyo, manakadung, ami Dama Shop Online, kabis na nga tatuang DJ, mamasan ako kumaga pinayayan ko, parang hilad, aranaw, teka hinang nga pa yala da danda, kanaw, malasan da karangodang awi kyo, kabinayan no dama aduh ya nakuro di gyan no MM kadapo ba makinong toko pada sining diti ami Nor Nikki Nor Jamin kati sanong totoong ni Jeff Law kasanong totoong nagi kumadia Nor Nikki ami bagang kawago kami silang ada totoong nagi DJ am nagi instalan kumbalutan magiging o Sabah BFM o sanong kapiya kati ami Kaki DJ po niya sining di Fulgentius Michael Angkangon lahi dudid amun ako rong sining daw ka oh giya bahay human natin, nung haro na kaya, Kiki. Kaki ba kaya? Ami Zino Bonis, o sanang tatuang DJ, ponsi ko, mamali yung tatuang ni Tika. O sanang tatuang lagi, kumadia Zeno, ponsi ko na gitu, magkinang o, lehisan ko, gikinawa, miyampay dat, sining niti. Iti sining manta di Sean Abin Reitan dat, Jennifer Cupid.

0: Ano manamong rontob kinawas raha? Manguyatinan so kukuri talun hapod minit manikit taraw, patindohoyo winagatinan dit kosudong. Missing ubas mga kanta kanon dit olidas, tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapanganuan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay tayko ilago panganuan ti numon ki alkohol, ingkuriay kasasokon pamusarahan tayko stress. Kawayo-wayo kapusyon kiguno montok manamong rontop sinawat raha.
1: Amdat pa na tapo na ko jam kahapon, jam kahapon na tatuang. Amitim puti, palamus na pasan kya, palamusan ko pasan man tali kayo, maya live TikTok, maya live FB, nagibaya na WhatsApp, nung harap ko si hotel nga, mabaraman tagi na pamalawang telepon. Abi Inuel Ladim, kabisarangan na tatuang ni Jake, kabisarangan na gi. Abi Nancy Lian, hi DJ Flo, kalau di tihai niki kumadia Nancy. Posisi kau tu makin dengau. Abi

pensadya menunggu ang kadat itu wal penisan. Kantakan El Nino itimpu diti asuhatanan no ang pikikir katilambus bisam taon tiso. Tumanod pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ang amilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ko siyam, gisam tulan ka apat donaribu donahapodang turu. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan libagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean wide, kigunag pusahan kapya. Milang manggilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili. Jam ko hapad-hapadam, turun minito tatuang itmasa pamiyampay na ha. Posikodot, awag ikina ang palabaspasan pati isay ni Lina Jakat. Hai, kami sarangan di Jeplo. Kami sarangan na tatuang kadawal iti. Posikod na, nagi asanang tatuang di Jeplo ka. Nga isa di nga randila ako sangkuro. Kailo, abi Roslyn Dula. Hai, di Jeplo ka. Hai, kadawal iti. Hai, nagi kumadiya. Abi Jamius Ius, kabisarangan na tatuang ni Jay, kakabisarangan. Abi Vito, kabisarangan na tatuang, kumari ka ni Jay. Nagi, tabinengawi, hilag kampong Tandulo, Pasan, Mantad, Tampanao, kanawaliti. Abi Jamius Kawago, kalalangad ka piya ko sa Limbahan Dusun, Sundong Hiti, Singapore, kanaw. Oh, posiko na ka piya, Jamius. Tuhina, sadu nga, makinangaw dat ka sa Limbahan Baros Dusun. Alang sandat alih sa marahian kerangau sining-sining di papingunian ke. Awi Jupri Sosin, kapiserangan dato tuang DJ, kakapiserangan. I Nanak Dawangan, hai DJ Flo, kapiserangan dato tuang kalau diti. Hai lagi kumadia Nanak, posiko tu makinangau harut dua live TikTok banyak ke ya. I Malapi Boy, kapiserangan dato tuang DJ, kakapiserangan lagi kumadia Malapi. Bi Raidere kalau diti kami serangan datu tuang kami serangan lagi kemadia abi Julius Wong Wong kami serangan DJ Sabah BFM Korhang Ngawi Aki Odu Uncle Anti Salvista Melokun Peter Gabriel abi Patrick Laban kami serangan kalau diti abi Mary Ann kami serangan datu tuang DJ Plo lagi instalan Tambalut Sabah BFM senang kopi bagia kalau diti abi Peter Gabriel shalom di Jeplo kami serangan datu tuang tarau kotalu Sabah BFM Baros Dusun abi senang tambalut mai kidau mensoi kotalu ada di je ka kotalu ada negi kumadia abi Maria Johan kami serangan datu tuang di Jeplo tabi pi babasan tarau kotalu miambai barakat tegumu kumadi kakio di je lansan lidas kesesari kia posiko di Jeplo posiko negi kumadia Maria tu terima makinang uti keselimbahan Baros Dusun mengambalut doha. Posiko Izan kami serangan datang tuan terawak telu kumadia di Jeplo kami serangan negi makinang keselimbahan Baros Dusun senang kapiya kumang utang balut TikTok yang kadi muna kapang MM Suk, Bagang, Tondo Yutong, Linda R, Abi Jenny Zen, kapasiturus ke kita dadaru, apa si berus, apa si tinaru, kano may tokaw sa kalunga iti kasalimbahan berus dusun tokaw, dit isa na iti pamagunan, nung akon kayati nga isay po, nung akon kabay na nga sera po, o nag-iolingan ni Abdul Malik o kumunudawil na tatuang na bayna pahingadad kay kasaris sudawil no. Posiko dia di Jeplo. Kaditi Abdul Malik. O, akon ka Abdul Malik ti.

Jam ko pa doon na pa naman ang minita. Tatuang pasi ko to. Masa pa makilang ulitit. Kasalimbahan baros na sun laglaga. Tari ka tap tap kaya. Siya nagi follow follow. May kapiya sa Bobby FM. Pari ka to 40K. Kabisa na nga da, tatuang di Jeplo, mamasa na ko kumanta balut ko, Megali Mania Magansing, Lucy Dayo, Narumbay Pita, George Kimbun, Tampulan, Petrus, Sintam, Divisator, Sam Simbua, Isi Talin, Yubug, Rose Good, Koyokmen, Abayin sa lang tambalo sa Bobby FM, it ang gano po. Kapis na nga natutuwang kumantayin sa lang, posiko DJ Mantadoho, Lucia Bibi, kati. Posiko na Lucia, ito pinapato na WhatsApp. Abi Paulinus Gyun, may tambuloy it ahli palimantuaran, tutok taraw di DJ ka. Oh, abi sabi nung si Kabu, kapisa na nga nagkikumadya, Mary Ann, posi

Kang Mary Ann, tu mungkin kau David Kangot, Berta Binsu, kau serangan ada tu DJ, kanti kau serangan lagi Kumadia Berta, abi Marius Barudim, kau serangan tu tuan DJ pula, main serangan maki kau sabab FM, tapi bebasan tu tuan tarau kau teluk Kumadia DJ, main serangan maki kau radio sabab FM kanti abi Elizabeth Bet, pasti kau Elizabeth tu maki kau. Mary Ann, siyaw ka, sanong tatuang kumadya, andos ko, iripinsan ko. May galangaran di kayo ka daw. May Polynes giyon, mohot ako dia, rey na rey, pengkura, kaunahinad, Pulau Labuan, sarag gumulik kaguhitid, kampung ka daw. Oh, alam sa lahat pengkura, awi, rey na kya? Abi Ming, kabisarangan da tatuang DJ ka, kabisarangan lagi kumadya, Ming. Pansi ko na gito, magkinangaw. Ba, magkinang to ako na sinding diti. Tumayan ko, papani sinding diti. Siniman tadi, Fulgentius, ang kangon, Raytan Piginawan.

Mentok papayla tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panamapad dyan mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

jam ko hapon talo na hapon mga 4 minute totoong ang posi ko kayo to kakal pod miyang pay daho may pagya tap tap Sabah VFM may kopi apa rika to 40 ke Peter Mr. Chengkudu asalang tatuang DJ Flo kada di tiap asalang tatuang lagi kumadia posi ko to makinangau abi Edi Sabahan, kami serangan ada tuang DJ, kami serangan lagi. Anita Thomas, ponsi ko soy mi dondo, ponsi ko nagito makinangaw. Abi Paulinus Kawago, ponsi ko DJ, tunakulambus nga, with passion ko ka. Ponsi ko nagi kumadia Paulinus. Pagulo po, mamasan ako, kabisa na nga natutuwang taraw ko, anam, kumadiya, DJ, ang tambalit nga, huwag kuhiti sa Bobby FM, abi GPK, kalaw. So, to ako ang arayt nga, huwag nga randiyalad tutuwang bayna, to, manang konsik ako na, pagtambalit, it, apirang-urang ako, bangung kapda habasan, hiti sa Bobby FM, hindi ka sa limbahan, berususunom, kalazan, may kalita binayang tampulan, yagang, rosugud, Yubug, George Kimbun, Johnny Upin, Petrus, Koyakmen, Saba, Sabin Saginday, Lucidayo, Lonely Ingang, Narumbay Pita, Jolina, Helena Yong, Helen Yong, Abi Marius Warudin, minamasan daho di Tadaw Kotalo na Katalib. So, dit wakon to aw gya narangong kapi ang karakaw kaos to harakasari, sudaril kutara at pagkaringaw ko ni kayo, sundong pia ako olidas kapi at danda. Mangan pad kupi-kupi pangurulas matudaw ba kya DJ ka iya tepat mina gulo-gulo yado minay pangkab television adiyaki na kasalad may intang na gusti mintang na giyato madiyado gatun di papay ami durimon maginda yan naka na pigaki ka nakakita di gusti kaka I Karim Tay Salvarinus kabisarangan DJ kabisarangan daw ka to DJ to so kabisarangan lagi kumadiya

Iti siniman tadi sitim bandaran Raitanda Sikul Guasgata. Masusunang piti Korim, alidas ako iba. Ponsiko na. Ponsiko pita to like.

Asan kumatay sanan karayat panuturan na poemo ka. Sa karuman tatulong ginumuan dataw papapanaw panuturan poengukab om kaparat pakapiyod timpu talasu om atu diti. Nung haro kasaraban takoro, piso ko na may dataw karalat. Montok dit magagapon om mamumungkos ngawi, piso ko pampod sa girit di kayo pagulod patamon. Tamangay kayo ng tana di kayo, maid aw sa ruangon, tay aw atutudan. Panutudan na id kayo ng tana hamot, pagaduhan kapil. Tamangay toko na kayo ng pasarili toko. Kayo ng pasarili, tanggungan toko tayong sanan.

0: Okay, ah.
1: Ba, kailo ka na. Isa iti kumawin. Uy, takanan nga gamo, oh.
0: Yan. Ay, okay, nagita ka ng nanin, no? Diet ka?
1: Nang gadi. Malay mga ipagano pa kawag ko. Ya, indo. Uy, magay-gay ko nagi. Undot ka. Talo-talo, oh, nakakan. Awin na tayo na. Ayan, nakati.
0: Undot. Ba, kailo ka na. Ay, litahan. Litahan mo daw. Must it eat. Magugusok nga it. Abuling it, ikaw.
1: Oh, no. Nung pasalmakan. Muli nga, iba nung iya.
0: Nayahan ako na.
1: Ay, nayahan ka na di. Apo na pinta, natakanan mo. Awiyak na ka, ma. Marubat. Sama, nunupan na nga. Swata na nabagya.

Harad hapon paminit ar kita jam ko hapon amisar tatuang masa pon palamus pasan itim puniti. Anggay, salam mantan papar di Jeff lo. Lagu di Sabritus Queen Kit boh di Jeff kadao. Oh hara kalau sending dah iti. Abi Denbri. Asalang ka piyala sining DJ kaya pansika wami Helen HB kano tap mentok DJ tatuang bay na kaya may ka piyala di kayo parikata 50k wami Kitty hi kadao diti hi Kitty Billboard asalang tatuang DJ ka asalang tatuang lagi wami Lou Smith pansika to makinangaw wami Denbury kawago kapisirangan tatuang DJ hadir mantad keringaw kadao pansika na mantad keringaw makinangaw. Abtaki ponsiko lagi tumakidongo kami serangan datotong Madia CEO Cafe 2062 Yami ponsiko tu kakal makidongo abi Linda hi DJ kami serangan datotong kadawiti hi lagi abi Lias kami serangan datotong DJ Flo alasan Lidas Kasari ya ponsiko. Abi Donna Billy hadir mantan kampung Kibabaik kadau di tipon siko mantan Kibabaik. Bagang sage mantan kampung Rubinding Inanam kami serangan datu tuang abi balutok DJ makanu kesuatan semuli amangun siko kembalutanit popong kapdeho dat pasen. Nga awak na po arayt ko ngaran miyagal di Jolina, Yubog, Tondo Yutong, Izan, Marius Marudin, Johnny Upin, Johnny Lano, Johnny Lunog, Kaliun, Tempulan, Abdul Malik, George Kimbun, Inggam Satur, Narumbay, Monica Grok, Siyo dit amok o siwatan mamaray tat bay na kalansanan ang lidas ngayon. And sanan, posikaw tagu mo DJ ka posikaw. Abi isala. Korim kawago selong tatuan DJ kerket tambunan harianam kyo kaganapan apat na hapod tadaw di tiwanan ko kadaw. Abi isala lima hadir Jeverod mantad pitas kadaw. Pansikaw mantad pitas.

Elizabeth, ay, Elizabeth, Victoria Ang. Kamusta na nga natutuwang kumadiya? Pansi ko to magkilangaw. Ipolunus yun. DJ Ponyan pala siling di George Lian, Tambalot, Mantad, Sado. Pongkapan ko kung masin nakagunduk, Kampung Simbuan, Kampung Magatang, Kampung Sunsuran, Kampung Kokol, Kampung Lingan, Baru Papar, Harap po ako na right. Harapon ko tutundo, Mantad, sinakagun, paganakan, Gompuro, Gomporo, kati, Mantad, Kiyulo, kadao. Ponsigoda, Polidos. Siapa kau go? Dari tiga bil Ponsigo. Oh, ano mengantar WhatsApp lebay nanti ya? Awi Anggai, salam tetuang di Jeff Law, lagu di Ben Simon bah kadao. Abi Alice Bean, hi DJ, kapis terangan dato tuang kumadi ka kanti. Hi Alice, kapis terangan lagi kumadi ya. Ponsi ko tu, biang pedo ha. Mayanti keselimbahan berus disun. Kapis terangan dato kumadi pakui di kampung Tamahing. Susunang kenedah dato tina. Edit Labuan, ponsi ko DJ ka. Ponsi ko lagi kumadi ya edit. Tu makinangaw. Makinang to pakawaguda sinding pamalis sa ginawa. Iti sinding manta di Salumin Astana Retan Piginawan Nasiliud Kalangadan.

0: Popopi tusin iso koiman dito sonong. Nakuratu kiguna popopi tako tusin. Papatanto timpurumiko dito sonong. Kauhup mamalan ko sinano om manudok na tako dat makikit. Ako ripia nga agumutalay. Muntok timpurumiko.
1: Jam ko pa na misa na dito tuwang abit masa pamiyang paida hapon si ko na. Kada ko pa adap kaya ang balutan ako di kayo gisam na jam ko pa na duwa na tanga tuwang iti. Gaman mantad labuan pa si ko tu makinangaw. Anggay pa si ko nagi William siling di John Kesa lagupan kuramaw ko. Kada ko diti makiyunin siling di John Kesa. Dangan pa nung haralo sini kami Jay Natakag kabisa lang ang datotong ni Jeff Law kumantin sa nang tambalo sa Bob FM Ponsiko Tabi pibabasan kanti Ponsiko Jay na Abi Helen na nakarikot na 50 yeah kada Ponsiko na Helen may pa to, may na po tep na po pino na po karikotan 60 keka Harap po sa jamit di asiwatan pala paparikat. Pansikaw, dat insan po kumarikat din sanan.

Kapis na nga natutuwang kumadyan sa lang tambalot magkikinong radio sa Bobby FM antan A, Gisom Z. Kapis na nga nagi kumadya DJ. Tabid piwabasan mantad yunggun gandarong tamparuli.

Sigaw, kumari, Soemi, Dondaw, to, Magkinangaw, kapisa na nga naging kumariya. Lorita Alasabam Laurentius, kapisa na nga naging kumariya. Maria Juhan, Ponsigaw, to, mga balut, padahagisa, mitim puti. Abi Karim, linawad di hozaw daw, kanaw. Pansikaw tu alihis arhian karang oda sinding dat paping unian ko. Maginaw tau kawag oda sinding. Patamis-tamisan paginawak ya. Ginaw tau pati sinding man tadi Stacy Sakirada.

Palamusin ko po ako ngayon tawanda taraw suwab taraw kaapat kadunah para mapat tutulan kasiyamiti suwab na po panang kasuwaban aluhong panang sasarapan na pa nga ribut patir at idpipira kinayanan tatuang na pa nga rumasam tay kadumarun at idpipira kinayanan lilaso na pa na taraw suwab babas ta siriba na pa nga dunah pa ng 5 darja Celsius babas talasok na pa nga talunah pa ng 4 darja Celsius kamayan dat suwab na pa nga ribut patir at idpipira kinayanan.

Ami Paulinus gyun. Kasala ngay ako mamanser rambut ni GM yang pay makikinang radio kada odo giya. Kada no giya kasala mamanser rambut. Apa ti karambut tet sada. Paulinus kawago olaya di kapya DJ panung panghayatan. Posikono Paulinus ame Angelica Ojik posikono gi. Nunu dusun ribut petir DJ kadi Paulinus. Kadi Esbon diti nu am. Ganit kadao. Nga ribut apa nga ano mentangus talaga petir na pa nga ganit. Akan teri may dah di kayo pala ako. Ano ito tapat ribut petir. Ba am listen ka ako ginang makinang sining ditinga it makiano sining di Dato John Kesa it rate and no kadao di nga ingga da hiti baina pengkoro pa alan sanda orhian karang auditit sining di John Kesa sunsamida.

0: Itakaw na pa, kiguna, kapiya magidong waig di Kabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nakailok ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilagkawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdapo nga tadal kalidasan to ko nga kiguda dagit adang at panginginom.
1: Padam 5 minit pa ari kata jam ko padam 2 datang ato ang pasiko to kakal pa makinang tumatad makinang di kasalimbahan baros tusen linki hi kapisa nang ada to ang kumadi ha pasiko to makinang abi daulin good tak siko tabinay DJ amay saran tambalut makinang sa Babi FM alansan lidas ka saringa to ko asaron to tuang ay sa bagya karan hiti dinan do kadaw do higiya abi Anita Thomas pasiko to makinang po abi Polonis Gun harap pengrogo hilad tawaw am lahadatu tu asadu kopia yala ka asadu nga asamak dot karango dot kasalimbahan ni tikya Polinus abi Daria Sinsang usanong tatuang tara ko talo di Jeff Law ay salan magikinong sa Babi FM nagi kumadi Vita Tawasin id keningaw abi sa ena pa ikot tutundo hapon si ko kadaliti pon si ko na Maria abi Nancy Lian pon si ko Ponsiko Daria bagya. Ponsiko nagi kumadia Maria Johan. To kakaldot mga maluto ha ami Nancy Lian, Jimmy Sadapan, o sanong tatuan ni Jess sa Babi FM ka. Ponsiko nagi bah kinakot ako at sinding niti. Iti sinimanta di hain Josly tindalanan kapasyon to.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Matali di tiba naik kahit ipaligisang biyang palikan toto ang bayna, pausikaw to minang ambalot, minang aruhang raha, hinako po, kapisya nang andat mandap, ang asa sanang misalawat ka agudat suab-suab kaya, iti doa sinding pangpasan dat parahan kuli kaya. Kinang takot di sinding mantadi Kiki Fatiha Nasimban, sinding tahuri na mantadi Melbat Didit Lumangadika. Hidup apa, misalnya waktu kau agak.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang nukolesterol ra ina.
1: Panay ko kikulot, katapi no nga. Kono po harang nano, atus kilometer sa jam, birikon po yo, walo ng atus nga mitataway no, hilito mo.
2: Uy, ragalo no wang. Walo ng atus nga mitaw, bago magkawaw?
1: Yaw, ahat nga to po katapi to, paino sino tayar? Basi, yakaw.
2: Yo, sa nganuan makalala, sumay labayan na no. Ilain to jo kondo injin. Ah, bago ko sumail.
1: Hinohon, so ino. Tapi sinayak po yo, mar niya kawi po no kritapi kuminam po yung sumindaw. Katutun ko kikulot. Bayan no kritapi to, bayan eksklusif para humukon. Aun po akpampar bayan no kritapi, akasala.
2: Eh, kya?
1: Ba, huwango nga liha. Sino ki bayan mo kono kritapi? Kando intok no ahiliw. Paino kono karita, sino po intok pahiliwan?
2: Yo, kanto po. Gini ah, bayan na no. Makasiasi.
1: Kalalanan ko akulot mako po kritapi rabayan po kon.
2: Yo, no yo. Ba, intano. Mugal ni engine no. Matato ang to nanti.

0: Pakinangaw no, do kasahimbahan, boss ka na san. Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvot, Titik, Sizam FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam Hapadom, Onom, Titik, Iso FM. Doit nombor kono po, kinongo na izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asik ka ni, kinongo na kya, naiko, senasi.
2: Kada insud, kada insodo, ang kada hibay, mukinungaw ko sa himbahan mo, sa kanasan, iiso na rin magulan mo, naikot dinasi.

Hi, iso David Chow. Tomoy mo toko, doko tagubang, doko zubokinizunon, di ogumutuhun, hobi no, ikop sang ngabi, di makitoy na, dotuhun ginumuan. Miagadoid hamin pong sapan, beng, upispos, patatadan bas potoy, om susubay po. It kinizunon di no, omokito no di may gontop umulan, dotuhun di makitoy na. Aw oizuvan tuhuni aw songko kadansan, miaga potoy, dotondu di mukuntizan, tina toy tama kong kibit tanak di onini po. Okay, you. Tuhun mo hoy toy iyo tu tuo manta dotoko. Sabagi tuhun mo gigizon doy pogunditi, pantango toko izi ho. Onway kasubatan, popoguhu di ho, do mo kitoy na. Toy ko poposabohi di ho, do mi ikaw doy ti konu, namot minda do hovon di manonoy na. So bo no? Abasi kuma do bokon, tingadan po ingandat diaw. So pipa pantang toko no, kuma doy tiso om tiso. Kapasapan iti, natat kasimbahan bos kadazan, noikot binasi.

0: Ano may tamo?
1: Auzo moy.
0: Moy keke?
1: Auzo mugad.
0: Makinang o radio?
1: Oh, ino no karangan ko. Makinang auzo da radio ko sa imban. Bos kada zan dinay kot pinasi.
0: Ha? Ano kanu?
1: Makinang auzo da radio ko sa imban. Bos kada zan.
0: Is, ino pa ma. Tamoy, mozo da makinang ako sa imban. Takuliti. Iisa na rin pumagunan. Nay kot pinasi. Ba, makinang auna.
1: Ito karangan ko. Opus zodiaw.
0: Kasahimbaan, Boss Karazan, doi Sabah VFM. Dikita daw, mentah jam kapat tau upad minit-minit sesuvab, gisom jam kasizam dongo suvab, naikot vinasi.
2: Sabah VFM. Sizam ngopo nong dubot, iti 2FM.

kapivosiando ngosu vab tu menaiku ngavi kapivosiando tu mihembus vagu do miampai do popotihembus iti ababazan toko ngavi do tadau baino kapivosiando ngosu vab tadau kaapat kau duvong pedam apat buhan iti kau si zamton duvong ibu duvong pedam onom ono abal yezu ansana vasi kapiu manan kinaposikan ompain tonda no do tumoguvang do tadau di napalakatan iti non wan tako da kasivatan bago da kakal tako po da pain pasik kamay di katahuadan tako kumada minamangon kani tapinay to non wan ako sivatan iti akabi na kasa kahidasan ang tanto kiva nagi bagya di aw ahidas at may mo da munong katahuad to kakal tako po da pain pasik non wan tako da kasivatan mo'y da klinik mo'y da makiusap mabi na kozoy potihamus mapapanaw da babazan ngavi da tadaw bayno hansan kiva tahantazan tumoboy da kaposizon inapano da panginaman taguvangon da ko na po iti kaposizon kamay di to iti na kumozon da kakal po da painpasi da bayno diti jam ko ng 2 minit na di da daungo suwabit pagunta ko katihambusan bago da kangan yesuriti kosahimban bos kadazan iiso na rin pamagunan mantad pa di jam kaapat tong opod minit min susubab tadaw kaapat diti ang tadaw bayno may pay ko nago iso Dennis Primus miyaga tamay mo paghuhi ong yesu abalit pagun na jam ko anam tahong opod minit nung susubab diti isan ko yesu makinangot ako na hazaw tabi na ikaw kapag huditi mantadi Michael Moody Dinisius Mada Kotigog abuli na po nung izia Venita Lajuti ang pason kumatambahot ni Clarice Vitini Lajibin kinangot ako

Ano ba yun, no jam ko, ano mo po na mapat minute na gito, no? Nga suvabid po, gunda ko, tabi na eh. Kopi po siya, na idea so insan po, hobi na ko sa di katatanod, magkinungo ko sa himbahan mo, sa ko kadazan, iiso na rin po magunan. Tanto na magyan, no, paponi na po na hozo kadazan. Ito, itina ko sa himbahan mo, kadazan. So nung nakivap mo kiyuni na hozo iakon ka kadazan siyo na om kivapin tanto erik ka sa imbahan iti kiva hozo na ipakiyuni sa ano. Tapi na yung kongabit o ontok ko dumang punam onam buhan ko si zam niti talaw ko onam ikot o kiva niti ababazan i ozuvon do upis balajalan uvang pinampang do papanjul iti oitan kanival pendidikan madani tahun 2006 niti no, upis pamalajalan uvang pinampang untuk ko 2006 buhan niti ko si Zam tanaw ko onam kumimpun mentad po nagjam ko himo min susuvam gisom jam ko himo min sasodam kinay sanon na panganay ho in SMK Pitagas ko SMK Pitagas tadi om ikot ko na tapi na ko ngabi no moy intong anu ababazan teko anu i man po suva dan tok dino nakoto susuvam po jam ko himo po kiba do mongusak tinan do jam ko onom gisam jam ko tu kiba po kikitanan do huhusam bo da dagangon bo bo hizon kamay di jam ko tu gisam jam ko bahu kiba kapatundaan na di do muntok ababasan ni team yung pay panimputan tikit kinasip mo isan kay sa omogu po sa vitamin ay om ababasan na panitinga man paimogono di tapantang dato insinyur sa Helmi Yahya po paliman pi iso tu tahu putatan ikaw na sunung piya na in SMK Pitagas iti na po nga Ozuvon ano, kopisan pamalajalan uvang pinampang tumiyamos na ito sa imbahan boss kadazan tumiyay ko nga vi tanto no, kakampungan na po nga oni may o vivit silaw vodik momosik na nga sumam my god gininga na ongo kiva po din ang kudabay no tanto kiva na it kakampungan iti kagumpit na Vivek Silaw Vodit ka na tinimungan nung na zaw iti humina zaw na nampot na tunisan na sangkotaon nga nautip itaon na panam si Zam si Zam na panam mimo humuzon po nga vi nga ay sa nasubay may nga na Tony Majigo bakit na matakaw

Alicia Galus, Cornelia, Joannis, Gumpada, Olivia, Edward, Tumlek, Kungabi, Pemusa, Vaino. Jam ko nam duwang panami maminit, lagi ba iti tabinay, dadi tayo mo, kinongo, takoti, kaposizon ko di paguhu, kadi, oh, bangay ko, nakon kay Zaw, Mazokya, Dennis Lajun.

0: Tan imo ni Jelta Gaza, katinanan kabuon katahunan pagunsaba sa FODA, Datu Bahrul Raza Cuprat, pamusavan na kapalintan pagun o kinesunan bogisan paghunan tahun, FMU, iaw na kabu, na patakon kuma sa FODA, montok tunuvan pananaman tahun na kamoy. Kavo Eucalyptus pelita, bayno na dani tanom painbida AFISB, panovohi Acacia mangium. Ipinatingkod tu kitoluo. Kita ngazan o kavo dino montok na dizon kalatas, boluti, plywood, vinyo om biopellet montok mamagodop kapokyonuan suang pogun om pomohizon. Mantadino kinabuon AFISB, pinananom bahungay bu hekta, mantaduwang punamimongay bu hekta kinesanon project dino, pinapadadi company dino sa bagi papapahabus asil kabun tahun takavaskozo in Sabah gisom di taon duwangay bu duwang punamimo. Kiatag o AFISB na papabu pamaunan vinya om pellet montok papayang kavas ginumu tatamba asil kazu mantan kabun tahun pamaunan sa FODA. Pisosomo kapagukab o pingisaman dino do kosibatan pakalajan om kapapahantod pamunan kazu in Sabah. Do in ahal community, project AFISB dito nakatahib, papampay o namuapod kampung om nakapanakonalan kumahobi apod ang nubongay mo vahungatus tuhun magigizon. Abalitis mo himbo mantan Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Pakyanwan o susumikul Sabah inakano kapangusinan mantan Council Ugama Islam Sabah MUIS na mga put panginabasan in University Al-Azhar o Mahad Kiraat Shahubra Al-Azhar Mesir na mingisam kozo o mintamong kogiginovo kanimohoingon upisol Executive MUIS Datu Ramlan Awang Ali. Namosisido, biyon tamoy mo na MUIS no atamangan o katutunan sumikul dino maza pangintangan mo dihamus om sakaday upisol ino nuan tonggungan. Montok duwangay bu duwang padam himo, duwangay bu duwang padam onom, ginumu savyavi si sumikul saba idu duwang university na kumoy na kodimpot atus duwang padam apatuhun. Namot apadam himo si sumikul pavangu mongopit panginabasan in Jordan. Pisakanazan University Malaysia Sabah UMS maza fakulti pemutanaman lestari om tinan katununan paganakan tinimungan susumangod bakat kem mawila nuvo sendakan kapamauang pavagu tayhan pemutanaman kapavagu maza project hydroponic pintar sawi om salad. Nabos di patunod hongkod kalestarian komungan tuhun magigison UMS Dr. Awang Sufian Abdul Hamid menuntunuk o project dino na pemagunan teknologi hidroponik kumapu bakat montok kapataundaan sengian kapinsin supaya kumunaisuk tangazan pamutanaman sabagi konunuan tatamba o monokodung hang tanom mantandapuan. Project hidroponik pintar sawi om salad kigatang atus duvongopon ngay bulingit dino asil kosinan komentilian komahigan ipinatimpu ni Wuhan ko si Zamto nakatahim gisam Wuhan ko himoto niti papampay apunang bahu mampazat. Namot dino na boss di papapanaw project Dr. Siti Suliza Salamat tahubo gisan pingunan pinapanaw montok pabu project dino. Papampay ino vinakas mononontunok UMS iabahan ay kaganaan toluo teknologi Internet of Things, IoT, kalalahan o hydroponic om kapolokwan. Tinudukan nagi i mampazat no paghunan hamin otomo om pananaman no hobi ohud. Suvay ko panantunukan na itmanguhan kamahingkangan i kaimbuhay poompus pananaman. Papanaw nagi o kapombian kitimpu mantad panakaday mo no naizuk no tikin tanaw ko iso om tanaw ko himo. Namot mo no naizuk papapanaw ko pambian sa kukwang no sambuhan insan muntok mambi avasi o kalalahan o pananaman. Dandaon songhun kakusazan kinaisanon na opod ngay bulingit toy opod vuhan talungku sa kiyonung aukahan umambalay danda ipinatanto do court session tawaw. Sangyan minangakon da nakahasa do kiva kagaganapan na tamangan miyampay ayso da suat kasagaan. Dinawa o kahasan ino tumanon section do panamiso akta panamangan kagaganapan na panamisizam o namang panamiso ipinahumbus miyampay ko tulan tahu sa peraturan iso ko tulan ngabi panamangan kagaganapan o panamisizam tu o panamapat. Pinalinta nagi nakut i himangatus opod kilogram tumaw pagansak om duwa ngaybu atus taong panam onam kilogram gula kikotumazan kagaganapan na tamangan ki subsidi om tinan na kinantakan nino na nizan asil kapalintan. Kagaganapan ngabi aw na tamangan itinan patakon kumatinimungan mamamadawah mipahud miyampay section duwa onam lingkong duwa akta panamangan kagaganapan o panam sizam onam o panam iso. Minonay na kinantakan nino na po nga opisyal mamamadawa KPDN Lantawaw Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin. Pinasato na KPDN au milunding o tinimungan na sinodo na monopo tinimungan kagampit na ikapago himuvan o kahasanan kagaganapan na tamangan ki subsidy. In pamupusan kinungo Zuvago iti tuho na apal. Ababazan kapiyahanan kapapapantod katamuhuzan sabah pagunsina. Pahamon kinaisanon pananaman tahun pamunan id sabah. Ingkakani ti abal, inuhudi Jenora Mahin, mantan po gizan berita ehwal semasa o pinanahin ni Stephanie Jipolin Joti na itmos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.

Minay ko na may no jam ko nung apat ko pa nung apat minute nung masuvabit pagunta ko niti. Kiva pipyo tapinay na pinapahiyo na kozuvo taban na timpo niti. Meganit kudat na po nga mituvong. Kiningaw nga inka nagi. Nga di ranaw na po nga di kasadap kada tapinay niti asapo asam. Idlahad dato na po nga navaw kasa niti. Tiya pamagunan teko cerah kamay ni au umasam ikot pinasi kapayhan di azul iti bah tumiyamu sa po din kasahimban bos kadazan iti kiva isa kapayhan pohamusan ko da au na hide mantan mayno.

Tapi naik kongavi kiva diti isok kepehan suang hamin do kambusku dong sebab diti miti nepangan nami degai mantadi Timothy Biusing do mantadi kampung Ramaya Pinampang. Popeho do minidupogun i Victor Biusing di jam koduvo himo podam himo minit min sedap di kodiab koduvo podam tahu vuhan diti kosizam tadau ko tahu dadeho i kampung Ramaya Pinampang. Mantan do ko iya daniti manu do popeho paganakan wong om motimbul om paganakan benggon dan nemo nopo ngawi do songin tindoy. Om sontop tepinai walis om kinovangan naki ngawi di sadu teko insamok. Tua soko natinan di tongetiagak Victor Biusing do tadaw suvam tadaw kohimo koduang pedam himo vuhan itiko sizam do dahyo in kahamangan mohing kidon kampung Nambasan Pinampang. Nga pagunino oviton pahayin otinan di tongetiagak dan dahil in panamasangan sang ti Michael Pinampang do jam ko opod do nungo suvam. Moy na tahinasan suguta ko vagu, kapayhan suang hamin na politi nga namit agay mantadi Timothy Biusing do mantadi kampung Ramaya Pinampang. Papayho do minidupogun i Victor Biusing di jam koduvo himong podam himo minit min sisodop di koniab tadaw kotahu koduvo podam tahu vuhan niti kosizam na dahil in kampung Ramaya Pinampang. Mantan do ko edan niti manuni do papayho paganakan wong om motimbul om paganakan benggon na inamono po ngawi do sangingizon om sontob tampinay walis om kinovangan ng ingawi na isadu teko in samok. Tuwasa ko natinan di tongatiagak Victor Biusing na suvam tanaw ko himo. Kodvong panamimo vuhaniti ko sizam na dahil kahabangan mohing kinon kampung Nambasan Pinampang. Nga pagupo din no, uviton po atinan di tongatiagak na dahil panamasangan Sancti Michael Pinampang na jam ko opod na nungo suvam. Ingkakan iti isa kapayhan do suang amin.

Sabi ko nga, V.E.D. Passon ko iadan mantadagay. Dahil ko sa imbahan, boss ka na zan mo untok paganakan di na ko taguvang na timpo ko iadan kinatang kizadan. Songhun po paganakan di kaupusan siya unang.

0: họ dâu Dicle Petrus Edwin kada zo mai do tun do ngon ga do ngon di sudi ka pinai
1: Sabah VFM kosohimban bos kada za noi koordinasi oswao to mai ngon
0: Pagu datu miambus vangu miampai hozo sumusu terminai ko iti ababazan menohon za PPVM om nagi kopobohizan rahmah mapanaw madani iti na po nga kanjul na dahil idhintun takumuguno vista minintod pinampang doon toko dumapdamtu buhan ko si Zam diti tumimpu na jam ko si Zam nung suvab gisom jam ko tahu na minsasodap iti na po nga campaign menohon za PPVM yang pai misakaday do bogizan penimungan za hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo. Jadi untuk penagini no kiba ababazan ko pobohizan tiko da dagangon rahmah madani PGRM. Do untuk ko dvoblom tu buhan di tiko sizam tadaw minggu di timikon jam ko sizam do dongo suvam gisom jam ko tau misa sodop id hintun tagumuguno vista mininton pinampang. Ikot ko no. Kinangot ako sa di Presley Petrus Consican, Piginavan.

Sebenarnya kau kami kada himai mungkin ngau nak kesimbangan bos kada zandoti nu vagu babai no nu boh ngah komozan kuda pong itia abawazan hozo teko info seni kopihan kebahan kiva apat hozo kava vagu apat himo hozo kava vagu kau niku kau intutun kau kuma de dia zo kada himai kyo bah kado pedi mungkin ngau di ososo dan kiva dati dai timpu do in piginavan do babai no izo dai ti iziao dai no ka tata sepin sadu dati ti Clementina Poki na mi Richard Michael Fu kopi vosian do mana panai dai kadai takanan dai timpu diti do manehan kiva di mengindapu kani

Kana kozo kanga ngai hozo vago guminavo ginovo li Jesse Saladik i sinupo o iton hozok di Julius Lancaster la jungin sumusut di tita pinay hozo i oitando humangadon mazan na pa diti na humangadan diti nga humangad bo hangadan nga humangad humangadan da hozo na pa teko humozon pa diti nga ay sa nasuvay Julius Lancaster lojungin inambo da o oiton hozok hozo pentanto na kozo da isi da nagi minanupo diti Julius tako paihan ni Zotem Naik Mungavi paingo ngawi Julius Diti sunung tu Osadu namantan Pogun Malaysia minoy penembuhui minoy omboh kamay di dayho id Pogun Jipun Osadu kan ya nga omno kayo na isida di da kahamus teka awni hozo daw datanaw bay no minanupo na padatuni zon aminka nagi sinakaday di tapinay Julius Lusah miyampay di Jesse Saladik. Tadi, kinangota ko hozo di Julius Lancaster Lojungin i ay tando humangadon. Kasi man, mos kadazan na ikot minasi o suaw tomoy mo.

Julius Lancaster Lajungin Humangadon. Sumusut na po diti tapunay kong avi ioitan o hozaw diti da piunungan. Sino po di Joseph Lodin? Tanto na kusaw da ooitan om hozuk. Sino po nagi di sido? No tipiti dahil i Thailand. Do dahil i Joseph Lodin na babay na diti. Pengongaw na kusaw imbaan to ko. Datikin ta daw. Kinangot ako iti hozaw. Sino po di sido? Iaitando piunungan.

Iatap na ko nga vingkan ako sa hozo sinimban ko po si Zon. Kon ko sinimban kyo, nahasan ko natin na pinapahamus iti no ni sinimban ko po si Zon. Dali, ano dati lati do sinimban? Na ko nga vi, mantado boss, gamut boss, sinimba. Aha. Tohodan do penunupu di Julius Lencet Selajungin pangangadesan daw diti ahom ko sa lati om kivan ko sa lati do hazodi om nasupu pagimah kania sinimban ko po season kamozon simbah do ko po season diti Tumiyamus, bago tabinay kong ngabi, insan po, o ngorizu hozo di Joseph Lodin, hozok hozo sinupo di sino, iaitan do, kapanguhaw dago. Kinangot ako, hozo, kapanguhaw dago, Joseph Lodin.

Kiva hozou kavavagunu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Pemaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kidejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton poizazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hazag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah. Tapi naik ko ngabi ingkano himo hozo nong odiazu hozo kadazan inotoy mo do kasayimban bos kadazan miampai tinapanay do hiburan do music do mantad rakam kanah punagi amunonoy mo do hozo vaguditi konsikan monta ko paihan tapi naik ko ngabi minggu diti amama ibagu hozo do kapapagu do natoy mo da kay maso do tindahanon kamusan na po do tindahanon nga maso ko sa tahinasan do bagisan hiburan do music jadi indadon na po dia zukyo kauni dati do minggu tiso nung osikap penahinasan tahinasan pahay dia ho ingko ko hazuko monta ko paihan dizo tapi naik ko ngabi kagumuan hozo do baino auhan na manupu obi na kozo itu nison mamaguna diti teknologi don kawabago AI kamay di na onda mo no tabinay iti na po hozo kadazan nga mositi do na tinagas do ooiton bos do kadazan kyo kada atus piatus mantan titia kohanan AI tu minggu diti kiva iso hozo au na tayo mo tu atus piatus pinapatod do hozo bago daw di okon ko ohaw daw manta do AI teko teknologi doon ka babago tutunan ko sa iti AI di Tito Pinay jadi siyo no to manimpon toko do tinagas di ti hozo toko kadazan oy ha ni ohaw daw di do ki hozo bagihay do pinatod di paghuhuy di no sangyan do po to do kato da iti i hozo nga ni huhumozo omokon ko oho daw oihan ko sa dadi hiyo no iso mantado iaw otay mo muntok po sa himbon doit ko sa himban boss ka na saan iti kapayhan muntok manunupo nga bi da hozo kya nagi sakyo numumaguna ko da tatamba ay ko tituduk kauhanan masa da AI tunizon kabasa nagi na ina po di humozo mositi do oho nu sandi pamazan kyo oho dati di Julius Lancaster lojungin na min maguno do okon ko oho di Julius Lancaster lojungin pamazan o suvay kayo na tabi ko nga wikiva nagi di hozuk oiton patunudan no kaso to apagaw teko iso na boss kadazan ginuno daw isino na po dati kalati na audi olatian di tiya makikinongaw dadi nga asan sagan teko au nagay otay mo to masiti na bagian na mamaguno kadazan di kabazagan di olatian tanto na kaso the boss kadasan igunon sangyan manupo the hozuk hozo di kiba iso onantakan diti the id pinonohinasan nagay di minggo diti
jadi sengian otai mo di sui tonu dan nepepenuan darakam kanah kia tebinai kada kaku kuasai kivanu kivagu iso hozo au notai mo tu mega ditia sovo mai tuhun tepuak teka orang putih humozo do bos kadazan ingkoi tebinai tantu i o oiton dao okon ka atus piatus do pain kadazan. Iti na komozon da pangangadazan di poin tunun kiguno montok kotihamusan vinasi om tinagas do bos kadazan. Kiba iso hozo au natay mo sebab no da pangangadazan di au poin tunun. Gagana ko sa di penentulukan di api yang ngongong di Yezu di Zandi Juliana Andreas di pibasan na gaya di. Diaw kada-kada zan nga diaw ka. Diaw. Oh, daddy. Ano, ako mo pa eh. Ginevan ko. Diaw ka nga. Diaw. Pamazan ka. Tapi na yung mada kukukwazay. To, iyo ano, to tanudan ni may nung otimpunan, no? Kibana ti di kapamuso, kibana ki hozo no ngo kuka di tinuy. Bah, ina pa di nakatahib om nakatahib no, umbosian to ko, ono i timpu mikot. Kada di tanudo. Dani ito pinay ko nga vi, kinangot ako na di bago iti hozo na ko intutun ko na di hozo, na ko intutun na ba iti, di minggo nakatahib di tampinay Peter Claudius mina napanay dok sa imban di minggu nakatayim tadaw kapat ina babasan diti dadi ponizan kuno pa di mahik i aitan tinipi hozo di Erica Edward Kubot sinupo di Edward Kubot tangus di tumahib di Edward Kubot sinupo hozok hozo diti di Edward Kubot lagi lagi itia naikot na timpo. Napungudin no, hazo na pangabi din na ayat ko ditino di nga nuhun o tunizan ni Mark Paul Bucklin. Mitya, naikot na timpo di Nadan Xavier Sikwat. Hazo-hazo sinupo di Florencius Mojikon inuhun o tunizan ni Henry, Douglas Henry. Bah, kinangot ako,